0: one swing.
1: Hayi baba lo. Hoy. Qale izolo umamela inqobo yakho, hayi iyachisa. Eyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of the 100 baba lachi. Ka 200 ngabo ufake ngapha, 200 ngabo ufake ngapha. Hayi yababa inqobo yakho. Yo. Kumandi mamela namhlanje, qombiso lo mangakhomitha kwa ukomenta tu. Andimamele. Mfundo wapi bofolo. Danko.

Inhliziyo yami silimele, umoya wami uyawuhlukumisa. Impilo yami similele, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile. Bangifona ngisibeke, ngala ngize ngizumeke.

0: sandisa. Hindi nga naman
1: ente, kagene kasi. Ha, sabi ko na, ife miyesa, patulo mo ya. Ha, kagene ko na.